0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sabi akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko di, ha? Ang obra ko, hala ko nalibot mula sa mga barangay-barangay, sa mga kilidalan, kutob sa mga nagaandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra ko nga libot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang nga kinadtan sang ido dre tambis sa may buko-buko sa may buko-buko na sa TL bla. Dira, dampi ko kinagat sang ido mo. Maayaw kitang ipikto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akong nga buko-buko. Sumailo sa akong nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akong nagtang nga nagsailo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers! Pangkador! Bala baka nga doon ako'y buongon?
0: Mau ba? Huwag mami na gutana. Ang sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
2: Mangkador! Kabala baka ako nulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
3: Uy! Kung saan ka dyan? Saan ako?
2: Murag drum!
3: Wala ka sa kong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako ang gamuti.
3: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingana ka dako.
2: Oh, dako agi dayo.
3: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhi na matong bitin.
2: bitin. Gamay lang kayo na, Mang Kanor.
3: Lulukay.
0: Oh, lulukay tuod, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
2: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
3: Tuasa na, oy.
2: Atik naman ang Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
2: Di namin mo tuwa ng istorya, ha, Mang Kanor.
3: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapi na imong buong ulog imong kamote kay putlan ako na akong bitin.

0: definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More.
0: Sa umaga.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon, naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit kanang pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Ana.

빠르다. 이노와 마파 쿵땅아 따여 이루미리 빠르다.

0: Mama! Uy! Kita yung ading drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Okay ni karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganino? Masarigo, no?
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Oh!
0: Ikayan! Ikayan! Renewing tayo ka!
1: Ako! Big drawing mo!
2: Kaya!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Botitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa katawang mahilig sa sounds, sa sound system, patokar, bla na, magpaupas ka ni kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na yan, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko ginaduot, tugid ang dulungan ko sa speaker, kay gusto ko ganun ako doon, ano katunog, kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako, bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ako kabati, bisan busina sa jeep. Kani bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ikukubati. Why nagi ko batian? Pero may nagrecommendar sa akon sang bulong, Maninoy Wonderlana. Ang nagrecommendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gid man kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sang sound system dito nga Banwato. Away na ko kadto, ay nako tiyaga panglakya kun din kay nga. Sad ano kalayo ang paupas? Sa balay pa lang bati una, shadok anting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain ako nakakadto kay Bation man sa kalinog. Magpaupas to. Wain naman ako nakakadto. Bation, sablay mo. Pati ng mga radyo ang gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatindaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa mga chismis ka na sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ng mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kagrinahon. Batian ko ah. Gagsiranamo lang mo. May taghol sang ido. May hunis ang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Uy, pagikuya tinulugan. Ha? Pero tigid epekto yung nga, tanan batian mo. Pati kinahambal ni Pinoy, why niya kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista, balaan ko to, batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan, pati kinahambal ni Barack Obama, ay balaan ko mo. Timo nang mahambal ko, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Recomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh.

0: Kali ako din sa asawa ko.
1: Oo. Oh.
0: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh di ang payat na namitis mo.
0: Hindi din. Kabayo yung pumayat eh.

dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ah, Lito, kabaloko ngay ka maging master aning in English ba? Unsa English anang punuan?
0: Ang English sa punuan, wood.
1: Ingon sa mong teacher kay tre.
0: Aw, kung tolo.
1: Ana.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa nguway pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana, ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog. Kung doon, matang nervyos na ano klase balatian ang kurog lang. Maghigda ka na kung gabi. Ba, pwede nga kurog-kurog lawas mo. Unod mo na ka uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabate ko na sa Maninoy Wonderlana, nagtumara ko. Ba, kadali sa epekto ya kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang nag-epekto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako. Pero subong, na-paralyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka linong sa ako nga pag ginawi kay nga. Kigda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas, steady na lang, steady na. Ha, kahigda na lang ko, ulo ko lang na pwede mahulag. Oo, tanaw, mag-liki sa to, liki sa wala, mag-tango-tango. Amo na lang nakayo kay moon. Kaya nga, na-paralyze na bilog ko nga lawas. Kaya mo na mahambal ko, epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag-inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Da kami ng Ilocano, managbabain. Ngumno na kainom kami. Ay na, mangibabain.
2: Nye! Maride!

0: Mama, nadangog ko sa diri MOR. Sabi da, first love never dies. Totoo po yan?
1: Oh, mala. Totoo gayod. Mala, baga. Buhay pa baga si ama mo.
2: Love never
3: There's more sa tanghali.

0: sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae ka ng tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.
1: Subo na ng subo!
2: Sa lunch break na palong-palo.
3: Sa tanghali, araw-araw fiesta.
1: More sa tanghali!
4: More sa tanghali!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sa wipe ako gagamit ni sa Maninoy Wonderlana. Daw nauhiya mong ko tanay niya balon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadugatulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, dugatulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhiya mong kong panoktor mo. Itestingan ko anay para nga mabalaan ko anong epekto ya eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan nga ni Kauras to? Ay, sulhay na pangihi ko? Daw hindi na kong budlayan gani mo. Kay sa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan taon mo lang ang baho niya. Pero itawahay na mangihi ko. Kumpara mo sa notong kabudlay, mahapdos kong mangihi ka. So mga tawahay na git, tawahay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Dong, murag yung kagnido dong ba? Ha? Gatas? Mm-mm. You're my world's number one. Ana!
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka! More sa tanghali!

0: Honey Bunch, will you be my wedding?
1: Ang funny mo naman.
2: Why? What's laughing?
1: Because you're so wrong gramming.
0: Ay abaw, perte.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Hi, ako si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di ba lano? Ako bala natubuan ako sa punggod sa huyak pila kabilog, di daw nahuya. Mako kay, syempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Nabatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung na diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya, kung gabi, before ko magtulog, pagkaaga, da siglang ng epekto ya, as in effective kitya ya, kaya nga sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana. Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay abaperti sa ako na guya, wala na tubuan ng punggod, puro na lang punggod na nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Asta nga akong ulo, akong nga butkon, ganda ko nga siya dapa-dapa ako, may mga punggod. So puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanamis ang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so ang bilog ko nga lawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng lawas ko sang punggod, no? So manami gid siya. Kaya daw hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan tawon nga daw sa guya may punggod, tapos ibal mo nga lawas kanami. Kaya so, subong yung kanami, nagiging puro na lang gid yung punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganis ang friend ko, ay, perper na ano ka? Daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah, epekto na yan sa Maninoy Wonderlana, ginamit ko. Bulong sa akong nga punggod, so, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bless!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapa tong amo, wapa yung meeting!
3: Dami na pa, misig hulat ni Mim! Walang yaman na po tamong amo! Damay, padamay pindihon akong lakaw Ford Park. Wa pagyud si Busing, dugay kayo magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
4: Ingon-ingon pagyud siya nga alas 3 sharp. Wala pa man lagi siya dere.
5: Mogi na akong kalagutan ni Boss ba?
2: Ah, relax lang mo. Mogi na kalagutan po na ka sa tong amo, magpatawag-tawag og meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, unya mo dai malate. Mamasangil na sa tong anay karabaw mitabok mo nang na late na Ford. Mo na hindi ko ganahan mo at inatinunta ni Mitinga. So, nagsaligyo na siya kasi siya nga itong amo. Sunod, di na dyan kumuapil ang iyong meeting. Di na dyan kumuapil. Di na dyan.
6: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, Mangkanor, anong mura makagnalain nga nadugay ko?
2: Gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot with me. Kaya mag-meeting ko siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting nato.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, sir. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Napagod ka na dumog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.

0: Oh, wala pa daw kabayad, liyog lang daw ah. Para dasig ta karona. Liyog lang daw, wala pa kabayad, liyog lang, bayad lang daw ah.
1: Manong, bayad.
0: Dinalin?
1: Sa akon?
0: Sa din ni mapadulong?
1: Sa imo.
0: Aba, perte.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang. Na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, too thick. Saka punta to the moon, road trip.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako bali si Benji alias Boy Tingig ng Kapiyo da sa may dalam sang Forbes Bridge bala. Astig kuya, ang akong dalam sa malaya swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akon height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong malakat, gani ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4", 5'3", 5'4", maglakat ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderland ha, ngintestingan ko, ma-effective, wagid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayog ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland na sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, gani tupong na subong tiil ko. At mahambal ko lang, epektibo gani ang Maninoy Wonderland na. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah! Mas agurugin!

0: Apa deh, guru? Mako si Idu ka?
1: Dari apa deh? Mako si Idu lamang?
0: Apa pembuhunan ko mako si Idu ka?
2: Sa duwang bungong, from east to west, ko si Idu is the best.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nangarawan, maningil na sadli. Pandamay, wala ba kong kwarta karon?
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mugi impasan.
0: Daling, ayaw sabangan na ako. Inangawala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay man punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, nilakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadtog? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apel ang iyang tiil. Klaro kayong tiil, dire, oh. May gimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo ba yan?
0: Madamay, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan na niya.
0: May ipito! May ipito! Ito, lang ko na putahan na niya.
1: Okay!
0: Madamay, naigo ang akusawa.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
3: Easy.
5: More dance.
3: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
3: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
3: Wow. More sa hapon na.
5: More.
3: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: tikling. Dali. Ano ni card mo man? Nga puro lang ni F. Bagsak ka. Bagsak.
1: Ba, sinaanay man. Do, kutaw ka balanay mo. Ang nakabutang dyan na'y letter F. Buot silingon, fasar. Fasar, balanay? Fasar. Gets mo?
0: Mahay.
2: Abaw! Puwerte!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay ako glisito niya nga, isaman ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang kaginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginaplosan kong akon ilong. Masyado kaipektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong, nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, ako ganda nga akong nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.
4: Lahat ng gusto
5: or sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: Sumubirada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Sayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, darling, tira na lang ta manginkod para dool rata sa bintana.
0: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Ah, kanilang akwadong. Kaning labi na inyong kare-kare?
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
0: Ah, Kanor, tanan na lang po daku, ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Pakapinagpagdali daw.
4: Lagi, uy. Nya magukod pa ta sa ato ang meeting. Taod-taod ba? Waiter!
3: Hi, ma'am!
4: Ay, hello!
5: Ay, kare-kare, duha. Para sa mua.
4: Oh, okay na. Kana lang.
3: Yes, ma'am!
5: Sige na lang ako na. Kaya marang kadali. Diyan ka. Mapak, ginawitiraw minyo ron ba?
3: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order. Duha ka kare-kare.
5: Okay, thank you!
4: Thank you!
2: Kadali lang. Darling, anong nauna ba na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
4: Kanor, sagdiin na lang. Good na sila. Magpaabot na lang ta.
2: Sili na pwede. Igutom na ko. Waiter! Tayo na ko! Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna ba nag-order ang kare-kare nila? Na kami may nauna gabot na rin. Di ba dapat first come, first serve na?
4: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo, good sir.
2: Ayaw, sir, kuan kwa gusto ka din na kamarinyo, dire.
4: Excuse me, ano sa problema?
2: Dile magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot, dire.
4: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dahil ako mo, dire, anak. Kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mahal mo ko ng tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
4: Waiter, ihatag na siya. Ihatag na lang siya.
3: Sir, dili
2: mo. Kamila ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why do you care, Peter?
3: Sir, imuha na lang.
2: Dahil ang busang kare-kare sa gunaw.
6: More variety in the afternoon.
7: Mga hits noon.
6: Mga hits noon.
7: Mga hits ngayon.
6: Mga hits ngayon.
7: More sa hapon.

0: Impanada mo, be! Tubog-tubog kuloy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasubra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonos! Barakal na ka mo!
1: Oh. Uy, pade! Aram mo yan sa tiyo. Ano? Dawa aragyan saan, ayaw na ka sa UP kinalasal.
2: Kaliguan!
3: Ata! Matibay mo pala si tiyo, ano? Uyugun mo ah! Nag-iskwila sa UP, kinalasal. Ano ang course, pade?
1: Wala kong pade. Nag-atinda man yung kalingking, empanada, tubog-tubog.
3: Oo, oh, pag wala ko, nag-iskwila. Yaso pala, nagdidilin siya.
4: M.O.R. For life! More music. More music. More variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.

0: Bart, grabe alam, alamsin mo ko na asingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man personable sa mga questions, tol?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yan, parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Aba, oh, pwede!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Paano mo mapamatudaan nga epektibo ginman ang Maninoy Wonderlana?
3: Ay, ako na mapamatudaan, Sir King, ha? Sa 2006, nagbalatian pa ako mo. Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni Sir Konosero? Ang Maninoy Wonderlana, kagang ako masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko sa Maninoy Wonderlana kagang sa ako masakit. Sa sobra nilang na inaway nga doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kagintpiso. Pagpiso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? Di 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kay dito na siya sa sulod sa prisuhan. Nga why na ginagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amo na eh, kita ko subong, okay, gikuya kay nga. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamosang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Pa!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night ba ka niyang kanahanda ka? Kinsa nagataganing stop toy? Kinsa?
2: Pang kaning...
0: Kinsa nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag stop toy? Kinsa nagataganing? Tubag ako! Kinsa!
2: Ako nguya ba?
0: Uyap! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulay ni.
2: Pang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako ilabot. Money style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagkaumanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kadugayan. Iulay ni ang stop toy.
2: Oo, sige pa. Iulay na lang nako ni.
0: Mayo!
2: Nya, Pang, giapilan man ni Cash. Iuli po na ako ning Cash?
0: Ah, mo ba? Nalikas na. Anak, okay na na. Prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ng mga staff toy. Kay, may nalang na kayo display sa itong divider kay gikapoy na kuha ng sunoy ng alkansya dia. Normalis dan na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli ang Cash. Mahiram ako niya, be.
3: Mix of rock.
4: Pare ko, amo si Jopal.
3: Mix of rock.

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumis.

0: naman ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, kalain ibla sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingrain ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan maingrain ko. Pati magabi, bago magtulog, sakit man sa gyapon, pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrain ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani, pre, social. May pusha.
2: Pusha? Spell pusha, be?
1: Ang... Pwede, raid na lang. R-A-D. Raid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Mas aguro gid.
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis.
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Kabalukadong, murag gitag katong story ni Juan Tamadungbal. Si Juan Tamad, kunwari... Ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang Bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako, Anay. Anay!
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More Saga P Express on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request di ay. Nisa dun yung may lado taba. Daga kay magpaad. Huwag siya kay ilan ni bro. Kaning mga lalaki ay namusigig paad ya. Kaning mga checks na akong iyan sa akong Facebook. Sabok ka niya kung darling siya panawag. Di, dito ka tumagod. Bahala ka niya. Da, nawa na lang eh. Padayin kong ada ni mga. Uy, dahil guwapa. I-add ka na yun. Sa buka gini akong darling sa iyong panawag. Istorbo kayo kabalong ka Facebook ta. Dahil ka tumagun ba? Sa buka gini, tumagun na lang ako. Kanihara ba gini? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ka madugog, chape.
2: Hello,
0: darling, chape di kayo. Chape, chape. Chape di kayo ka, di ka madugog.
2: Hello, kani, madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, day jo, di ka madugo. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Namutan na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong TL? Kina ako sa mall. Paligtan ta kay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng need spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mauma, palitan na ko nimo. Darling, ang akong size sa TL, size 9. Ang akong size sa waistline, 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa TL, size 9, akong waistline 33.
2: Chappie, kay Kanor!
0: Darling, ang akong ingon, paliti kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon size 33.
2: Lagi ka tong Chappie, lagi ka. Ayun na lang, oy. Ikan ako mo palit, uling na lang ko. Bye!
0: Darling! Ah!

0: Uy, yung babae nga nagpaparas ng taxi. Adulukan ko, be. Uy, ala, nano ni? Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Din ka, ma'am.
2: Pwede mo kadulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala, ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung na di mo gibutang imong inugplite.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, ginasunlog sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Gani siya akong pagkabati ni siyang Maninoy Wonderlana. Amo niya ang ginbanyos ko sa akong mata. Parang nga daw magkipot-kipot man be. Mauway pagkinikilabutan niya sa kasimana. Ba't siyagan ko na dayo ng epekto? Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Uway gani isahan kasimana mo. Nagpirot dahil ng akong mata. Uway na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ko na ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, manggamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Matay mang kanur, wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bidyuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dahi imo kong imbita din si inyong balay player mag bidyuki. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur, oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Pandabay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, kita ato.
3: Oh, kita ko.
2: Si Mang Kanor. Giangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Baka na magkadraway.
3: Ah, kahamis ang pa ato.
2: Wala akong magbuhok. Di atong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iyahan lagi itong darling lagi. Makigalis pa mang anak ko, uy.
3: Dili lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor! Oh, kani, pagkakas. Pangatala ko na ito na eh.
0: Parang Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kaya ka. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Oh, Tisa, usay nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy! Unsay sabay?
0: Ah, pandamay, di ba ito, ano ni?
3: Pero, dunan ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang ganit to.
3: Dili lagi, dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At isa, darling, gusto magkas.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y giangkas, darling. Umbayan ko ni mo sa'yo kung mamata kay mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabalay kay angkas nga sexy. Kanor!
1: Kanor, inood na ilang ipang sulte?
0: Darling, ako itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas, dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Ibigyan ako itong iyatong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
0: Agad, wala lang.
1: Isuot
0: kami. Agad, darling. Kasi mga tawa na ba na brahe tayo.
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Ang Changi ni Chon.
2: Pagkatapos ni Carlos, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi ni Chon.
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi ni Chon.
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi ni Chon.
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
3: Choy, pabakal! Pabakal ko ticket, one way lang.
4: Di pa kanto. One way lang ha.
3: Choy, pakanto sa puso ko. One way lang para dire-diretso, kag wala na balikan pa.
5: More! Fun!
6: More!
5: Fun!
6: Right here, right now!
5: More fun!
6: Holy radio!
5: More Speed Express!
6: More!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose ko sa mga lugar lang nga mainit ang silas ng adlaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, nila sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Tako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang daw kaya itom sa akon kay ti, syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Makuha tani nga lap-up ko. Namigid siyang epekto kay nga naglapta ang lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagid nga guya ni ho, hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko no ko, nabistiso ko mo. Ang nami pagid kay nga ah, kundi diglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid ya kayo. The best gid yang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!

0: Namit. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.
1: Bow! What the?
2: Tawa pa more!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Psst! Yala ba ito mano? Tako may ba ito healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Ang mukha mo parang Barbie. Barbecue.
2: Out! Maray!

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Uy, tres. Dali, dibla. Kay na pa nga order ko mo. Pag kaya mong kabotaw, ano ba? Huwag ka mo cook?
1: Ay, pasinsyagin, sir. Why nandi kami cook? Mayari di Pepsi. Pop Cola. Kung gusto mo, mayari mo di Virgin.
2: Abaw! Berte!

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4th year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan yun ang aguro. Sa una, bi, kay grabe gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya, black, gidya, tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, nang nabatian kong Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Tiging tuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, diba? Anong po na ang kuko, kuya ko? Anong po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kuko man? Less gastos, diba? So, kamo nga mga may mga baog na ginasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kagpagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kaglanot sa katiga, amon pahumukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon panamion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara, frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este, ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Tay, tay, tay! Tay, kanon! Hatagi kong piso, be!
2: Ay, pagsamok, tabi, tay! Kagadali ko, ano akong gibuhat dire?
1: Ana manjuga, kada pangayo na kong piso, pero may manjuga magdali!
2: Paano man?

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kuya-kuya, baka gusto niyo namang bilhin itong benta kong jacket. 500 lang.
5: Mahal naman! Wala na bang tawad?
4: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman! Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko na!
6: Hugot pa more!
7: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
8: More sa gabi.
7: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod. Oh, katagumurag. Ay, ganani, tsukay ko siyang gupit ba?
3: Nagupo ni Mang Kanor.
2: Balik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali, dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka, beautiful angels.
4: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O sa may ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
4: Ay, okay, girl.
2: Mang Kanor, kunang sikat na kaayo ka ba no? Unya, nidako ay mo ang ulo.
0: Padamay. Sa pasabot ni mo?
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayo. Sige.
4: Ay, dali, dali, dali, dali. Selfie.
0: Pagkahumutan ni mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kay adlaw.
4: Smile!
2: Pinahag na po, pinahag. Sige, sige. Sige,
0: pinahag pa din na.
2: Sige, sa tunga, sige, sa tunga, Mang Kanor.
4: Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
4: Hindi, gano'n pinakis. Sige, alam, pinakis na po.
0: Pinakis daw. Kani, nahigin na naman si Kata. Makadako, ginaig ulo.
2: Sige, ikis niya. Selfie tayo
4: na. Sige, sige, hap ha.
2: Go.
4: One, two, three.
2: Bye, Mang Kanor.
4: Bye, Mang
2: Salamat
4: Kanor.
2: Salamat kayo, ha.
4: Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang nasag ko. Kinsa to? Kinsa mo? Ay, kinsa mo?
5: Yaw na ta. Magbuang-buang na pug ka. Kaya nasakpan ka. Nagkiat-kiat na pug ka si mga babae. Napakay na ibawang pa-silpi-silpi. Pinahaghag, pa-kiss-kiss pa. Ayaw na, Kanor. Klaro na kay kasakpan na ka.
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
7: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nurse, nurse.
1: Yes, doc.
0: Dinala din ato na isa kapasyente.
1: Ay, doc, ipapauli ko na siya, doc.
0: Kay nga, aman.
1: Tikay, doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, ipapauli ko na lang siya. Basi bala, ano pa karoon na matabo siya, dari sa ospital.
0: Ay, aba, perte.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana! Maninoy Wonderlana! Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian!
2: Pre, sang mula pa kubla ka tistring sang Maninoy Wonderlana, ang bata kubla, tamaan ka mango, mango gidya pre.
3: Mango pa sa ima, pre?
2: Ay, gamay na lang. Pero, gamang ko sa pre sang mistraya, 5 plus 5 ko, no? Sabat sa bata ko, pre, 8. Ay,
3: mango, gimana, pre?
2: Si, gintistingan ko, pre, siyang Maninoy Wonderlana. Umagana, manggibla, pre.
3: Kumpiktibo?
2: Kumpiktibo? Si, sabong, pre, mangkutun mo sa 5 plus 5, balaan niya na, pre.
3: Nag-aalam na bata
2: ko? Nag-aalam.
3: Ano, nag-aalam?
2: Nag-aalam, gina bata ko, pre. Sabong, balaan niya na, pre, 5 plus 5.
3: Ano?
2: Balaan niya na, sabong, pre.
3: Balaan niya na?
2: Oh, sabong, pre, balaan niya na, 5 plus 5 equals 15. Di lang alam na gin, pre. Piktibo gin man, pre.
3: Piktibo gin man. Manin na yung wala na.
2: Wala gin ni pre, script pa. Hindi na scripted.
3: Di ba sige bayaran ka ba?
2: Wala akong bayaran. Wala bayaran, ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun, ah. Di, so...
4: Mas agurugin!

0: Dong, pasensya niyo kayo, Dong, pero ipadakop ta ka sa polis, Dong.
1: Ha? Ano man?
0: Alang, imamang gikawat ang akong kasing-kasing.
2: Anak!

0: Tatay Kanon, kita wag kong bayad sa kong classmate.
1: Oh, siya? O na? O siya may mong gihibo, anak?
0: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag.
1: Padamay!

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Ari may parot? Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pa man ko tonta. Parot! Kabal ka maghambal? Ha? Abi, sabat! Sabat!
2: Sige! Oo, kabal ako maghambal! Ikaw, kabal ako maglumpad! Sabat!
1: Ay, abaw! Perte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kalabi, dito na ng summer! Ay, kalabi, nagyumaligo! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Naitik sa layo. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Pagpadol ko dito. Salumon ako ng mga chicks. Pinasummation. Tora, nakita na akong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas. Adya, dool ako. Tapsingan ako niya paki, arang kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan man dahil eh.
3: Basta siya kay katawan ako, ha? Naan yung kay pagnanasan ako? Nagpasalum-salum pa ka!
2: Wala maoy! Akong gitanaw ang pinakadindol ng perlas silang sa tubig. Pagtinda ko as perlas lagi. Tagawa na kay perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gusto ingon ni mo? Kugita ko?
2: Dili maoy! Dili ka kugita! Ang kugita mo rag ikaw!
3: Unsa! Gusto gini ka mo salom? Pwede ano ba? Saluman ang perlas na ako!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa Gabi.
4: More sa Gabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako. Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko to. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kaya daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto dahil kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit.

0: bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
1: Tinunto ito
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom ki kape, napapaluha.
1: O Agom, natatala papaluha ka.
2: Narumduman mo. Pang 20 anyos na nabagang ikinasal mo niyan.
1: Iyo baga, Agom, madali yun sa lang panahon.
2: Narumduman mo, 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni Papa mo sa sala nindo.
1: Iyo baga, Agom.
2: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay sabi, na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kibenting taon.
1: Iyo baga, Agom, narumduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na ko tao.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: M-O-R for life. Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag M-O-R ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa M-O-R, more sa gabi.

0: Kira tay, padahal na ikaw diri o kwarta tay bi. Kaya akong brief ba? Daga na kayo buslot?
1: Ay sus, akong talang ko na nak. Akong brief gani diri. Garter na lay na ibilin.
0: Ah, igata tatay ka na roy. Tibak naman na imong gusto ron.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!

0: damai.
1: Pada plan.
0: Aduh, kita kau mengkuan yang trafik impor sehingga.
1: Pada plan.
0: Ini remeh kayak aku pedagan. Wah, mengkau dah over speeding.
1: Eh, lesensa, lesensa.
0: Eh, sir, Mr. Officer. Sampai bayu lesen aku. Nga wala mengkau nag over speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag over speeding. Pero nganong wala maka nag helmet. Lesensa na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balo kang bawal ng walay helmet, murag wala kang gidisiplina ha? Beh, lisensya!
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nadakpan yun. Sige na lang, sir. Oh. Karon, nadakpan pa ko ni mo. Bago ni akong helmet, baho pa kayong molyo. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo, di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko ni mo nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Panaplen! Naplen!
0: Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-o'y ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Nagahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makay motor. Lisensya, lisensya!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman, kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: diyan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Untoy ah. 26 anyos. Soltero po mo kay pamanasawa. Sadto nag-aantos ako sang kasakit sang akon nga agtangkag sang likod ko. Di kon gabi. Especially kung mga kaagawan bala. Aginhimo ko. Mamlamangkod sa mga bigot ako. Ano mayo nga bulong. Ting ginrekomendar Maninoy Wonderlana. Kag napamatundan kong epektibo gidman. Kaysang sige ko pamanyos after mga isa ka semana guro. May mihura gidman. Ang akon nga agtang nagsaylo sa akon likod. Ang akon likod nagsaylo sa akon agtang. Tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.

kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot Pamor.
3: Hugot Pamor.
4: Bes, kung plastic, basura agad. Sa trot lang, hindi pwede nga, ikaw danay.
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: are my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ginapanawagan ang tag-iya sa sports car nga black nga may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano! Hey yeah, I wanna
1: shoot, baby, shoot!
2: Saan naman doon kong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na gitong latos sa kumbayhan na doon. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw doon kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na dito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning akong kahimtang. Iyaan doon sigang asawahan ka. Tanaw, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibak. Nabot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod niya mo ron. Bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na mo, sulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, tanor. Nganong mata pa man ka?
2: Darling, may gabiin mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party ni sa kong amiga! Nga naman di ay!
2: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa ka kapag nihapon. Ako ganda pagkaon niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Muna kung gusto sa kong asawa pag uli. Pati ko pa ha. Nakalikap, nakasiksik kayo. Muna kung gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, nasko ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang ka muli, dire.
1: Masaka!
2: Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong amiga, siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ras ko ah. Tandi na lang yung kabuli diri.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatudaan ko kaya nga epektibo kaya nga operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advise na ako sa doktor nga operahan ako no ko. Ti, nagpa-schedule mo ko operation eh. Pero sa pagpa-schedule ko operation, ama ko mo nga ara na ko sa hospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigaling kay isang pag-plaster ko na, nag-testing ko na sa Maninoy Wonderlana. Gin, pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertik nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon na ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, a disgrasya git na operahan gitanay ako. So, amo na lang pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Babe, maram ka? Kay Romanhan ako ng ex-boyfriend.
1: Hala? Kay ano man?
0: Kay Bati ko. Tikanghan mag-break kami 7 years ago. Pero minala daw iya nagiininom.
1: Wow! Kahalaban iya celebration!
2: Scott!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Sana dong, himo ka na lang gitara dong. Gitara? Ngano na gitara man? Para kamulo kong kanta, gakos-gakos ta ka.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: ba? Guapo, macho, dakong apeng, og balibuon pa yung kayong dugan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdamay.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Parikuitor, nandara ko na yung kutse.
3: Aniya? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo dyan ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kaani ko.
0: Desa, desa. Musa'y the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay, Mang Kanor?
0: Musa'y gano? Wabag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyog si Dennis. Muna tingtudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Mang Kanor, ayo naman na yung sakyanan. Ako kayo nag-ayo, anaron.
0: Ayo! Wa magani may andare mo sakyanan ka na anak ka kay gioni mong headlight na palungang makina. Magsorya.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanigin mong sakyanan. Hugaw kay ni karburador. Ayo ron ko ni.
3: Mama?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Tanawa na yung sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ha? Sige, Mang Kanor.
0: Ah, sige. Istingi ko nag-start niya ito.
3: Ah, sige. Niya, ako lang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ha? Mm. Oh, Mang Kanor. Uy. Ano mang dini mo andam?
0: Kuwang lang ni sa hurim-hurim ni. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ha? Oh, Mang Kanor, di man dyan mo start.
0: Isa pa, start pa.
3: Ha? Halak ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutse.
0: Panamay. Napahigang naon ni Toro.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayong ka nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam nga, di mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Pwede matingala pa ka kanong mabuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung ikain na ko. Ni ay karburador. Umuma!
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sang uway ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
3: Ati, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ati, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya pero hindi kita ko kapangihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, ha? Shot to katiktibo kay nga, ha? Umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko, iya. Piktibo kay nga, ha? Umpisa sa to, naghala na lang ko pangihi, nga pangihi, nga pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani, ya. Hala, sige lang tubod. Ihi ko nga tubod. Uway ka untat. Ah, susubong gani. Katubod naman, oh, katubod naman. Di, idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya mula mong pagpangihi ko ni sa nato, mapigado, mudlay. Busubong nga, abisan, ano, katubod lang. Kuntatimpo. Tulog ka man, mugtaw ka man, din ka man nga lugar. Why, tanabig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited, iya, ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kikiga at ako testimony nga mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila isang kawilog baka ho. Sold na.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Joy!
1: Nata, pandakon ka?
2: Paano? Hakipakay ako. Wara na ako kimagurang.
1: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Birik talaga ang payo mo. Aw, oh, siyempre, ito wara nagpanakula sa kuya.
3: M.O.R. For life!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa M.O.R.

0: March, kagwapo ka dyan, Simo, no?
1: Maghino kaya ako na balaag na tuyo mo mang utang ka ay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: paminaw ka mo mga igsoon. Kitang tanan kinahanglang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukong. Buaso! Wala ang aso! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso. Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Pandamay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinalamagbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kaya kung maadto ka mo sa kagitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan kay ko. Kanapamis, sayaw pa yun. Giling pa. Igiling-giling.
2: Hala, si Mang Kanor mang yun ako. Masagod, ano ba ako nang nang...
4: Si Mang Kanor kinay. Grabe, gunag-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
5: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor!
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mungyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisiyuhan ako ng mga bombilya ar mahayag ng lugar nila. O kanig maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
2: Misabak malagin ng isa.
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
3: Oo, salamat Mang Kanor.

0: Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager, nagmahilig sa mga gadgets ha. Ang gadgets na halos mayara ako iti, hilig ko gudya. Ang pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing, isa tanan ko ng mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kagun ano pa ano ng mga gadgets, kaya kakalubat pero may kung mag-travel ko. Ah, pero may na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Di one time to, 1 bar na lang gitang signal sa cellphone, sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sumigo. Di may ganun damay charger kada. Wala, malya, wala. May yari ko di maninay Wonderlana. Di yung pangayo ko, lingkot di patuluan tabi, pastistingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Pagtibog rin yung maninay Wonderlana. May abi ko na, mabulungan na sa mga masakit. Kali kay, pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan, bilog ang screen na full bar. Oo, tama akon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, hindi mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na tatakbulan na. Sa subungog, istoryan na kami. Hello. Kalma ka lang na kay ga-recording. Baka may disang maninoy Wonderlana na, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, makapagtian niya manurago ko. Pero tingala mo ko ganing. Ang yaway, magkakalubat. Kaya kaya hambal ko nung gigamitan niya man maninoy Wonderlana. Kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Kintos mo ako na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyamakon mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Gag-inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!

0: Kayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat kid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only

0: ano mo bilhin ba mi sa imong lolo?
1: Bitaw. Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers bisag 79 years old na.
2: Ah, wala ka sa kong lolo, pre. Kaya kung lolo, mabaktas og 10 kilometers padulong, 10 kilometers pabalik. Kabalo mo pila edad.
0: Pila naman, pre.
2: 85 na.
0: Bakanon pa man na inyong mga lolo.
1: Ha? Nga naman na ibang kanor?
0: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers bakilid pagyuda. Pangutan ako pila edad.
1: Pila edad, mga kanor?
0: Isa gatos, 100 years old na akong lolo. Sintinyal na.
1: Ala, huyawa din si mong lolo, Mang Kanor, no?
2: Bitaw.
1: Anya, asa naman ni mong lolo ron?
0: Mawala na yung problema kay Andrew Karon. Mapagin kabalik ang akong lolo.
1: Panday!

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaysa, si Mangkano!

0: Kepuyes lawas eh. Kapis di badar bahu. Tadlig. Ini betul kasawa. Yun apa? Nani bahong sampo. Uy. Nani bahong sabun humot. Murag naligo na akong asawa. Ready to fight lagi siguro eh. Karun ka. Murag di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, biyakso nagto ang akong singot mo na ni Timailan na ni. Di na ko kapugong. Dugay-dugay na po na mo ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di ano ko sa mong banyo. Kalito na ko sa sulon. Kaya ukuban na ako akong asawa. Ano yan?
1: Basta!
0: Pandamay. Ang akong ugangan.
1: Ano na to kong tawel?
0: Ma!
1: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyo kay pagnanasa sa ko, ha? Imodyong ito nung wala mong asawa din yung sunlun ko rin ko sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano ya?
0: Agay ma.
1: Wadyo kay respeto ka nun. Wala kami tugtong budritso ka rin sa banyo. Ikalo ko rin balde sa iba. Ano ya?
0: Agay ma. Pasilo ha. Pasensya na ka ba? Abi bago na kung dahil kawatan na kasulod rin sa banyo. O nag-iukoy-ukoy na ko.
1: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan imong tilawan ang kong pagkababaye. At bunalan na kagkabwa.
0: Agay ma. Ay, wadyo kay nasa di mo mapunagaba. Punagaba.
1: Gusto nyo dahil ka maligo tanduha na rin. Ani ah, ligo kang ininitubig. Ani
2: ah!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Wingkay, isa ka manager doon sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balaligyaan. Sa amon nga Olobrahan, mayara kami isang mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudlay isang ako nga pagginawa na tingala man gani ko nga daw sa ulihin ito. Nagkabatsag ako isang pagplanakit sa akong dughan. Kag daw ba yung sakit din sa likod ko? Siguro matsag ko balang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag damalumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang sa may MOR mo. Okay, pero may kami-tune in sa amon nga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gin-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw ka-dasig sa piktoya kaya pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong nga pagginawa. Ating nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig ang epekto niya. Gali. Sadto nga mapinot akong nga pagginawa na budlayan. Ako mag haklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Huh? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko mo no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay? Guwa sulod hangin ah. Bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Gag-inyo na ba't yan nga-epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa truth lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.